0: Feel the power of DJ Giovanni Sakibal Remix, Iloilo City Mix Club. This is Team Pakaw. Pakaw nga mahumok. Pakaw nga maluya. Kag pakaw nga puwerte katiga. Pero paborito sa mga dalaga. This is Team Pakaw.
1: This is Team Pakaw.